0: na mukofu ayonsama adum ni adoy ayonsama ebradi ebradi ma yempre yi enye kwada osu ahime bono kaiye ma isu
1: wa
0: yefa ni yekase ebradi wa yempa
1: kakuta
0: yeda wasi

kuna tumusisani pa shabare. Harafu wa watoba hana kumachuchu. Nyejiti mama kumachuchu. Jina piti na pinko wenu. Nunya metiasi.